0: ka sese di talon yo atè ko gòl
1: espiyasyon.
0: Sa ma ha fè fwa. E ou ni pou wime pou ni gou.
1: Sa ka bè ou kalte gòf, pou zò kalte bel wime fwa ya.

0: Mwen sa vle ou, le se bay sa fet, pa menm sa ki sa pou di an moun, ale wey ki sa ou sa di moun, ki sa ou sa di nan pou sa konforte moun sa la, pa menm sa apil de le. Bonsoy di mwen dou. Bonsoy di mwen dou.
1: Bonsoy, Mr. Joseph.
0: Bonsoy. Mwen sa va. Ase bi apri bon die.
1: Mr. Joseph.
0: Oui.
1: Mwen ka ki yo rasyon la pou an ki bay, sa ki fet la, ki madame nan yo tue ya. Ok? Moten klip la. Ok, moten klip la. Se la person ki di mwen moten klip la, mwen wè fi jay moun nan ki fè krem la. But sa mwen ka di a Mr. Joseph, polis koz sa fè tou. Avèk neba ou e zon mwen ka di polis koz sa fè tou. La te naba yo mette la pou protekte ti fia, a protection clause, whatever it is, pou protekte ti fia. Le bou la haras ti fia, Mande ti fi alan station Maigoa, fè report. Lè fè report la, polis vini gade pou bouk la, yo pa jwen mi. Because yo pa hen, yo kite plas la. Yo pa hen men di, de be twa polis ka wete bò ti fi ya, pou gade ti fi ya, because bouk la gay viye. Eskwa koman sa nadia, Mr. Joseph? Ou goban? Bouk la gay viye. Pigè, mwen ten klip la bougla, sta bougla di an lè klip la, Mr. Joseph, dat, mèm, eni kote mwen jwen nou akas tri, mèm sou a ese we, mwen oblije jwen nou, ek lè mwen hen nou na itchou ou, se sa yi di fi an lè klip la, ek lè mwen la jol, nan lè la jol pou set l'anè, ek mwen ka yi sorti, ou govan, so mwen mwen ka wè akwa di dat, polis la te pou sikoti fi a pli mè pase sa, Se kon mwen e kon mwen di Mr. Joseph. Kon mwen polis la de pou sikyo ti fia plime pike. Ti fia vini kouye avek feyo sa bouk la ka aras li. Tout ba e kon an. Si yo de sikyo ti fia plime, ti gay plime. Ok Mr. Joseph, mersi.
0: Ok, mersi apil. Bon, tale, apwe sa ne di an chwa parole. Bon sa di Medou.
2: Yeah, Mr. Joseph.
0: Mm-hmm.
2: Ilè pou wata la ou bete piti. Biraz, top moun ka poni mè, pam poni. Ek la yo fè an mounadite moun nan lè yon koplo lè yon koplo. Ilè pou wate la pou laisan ou bayo yi an da legal injection. Pou yo sa api yon koplo lè yon koplo. Moun bè to akon koplo legal injection nan. Yo se kay kon kon yo. Mi kon moun pou ki. Mi kon se kon ki. Mi kon se jite. A we te jite. So my message. Mwen sa fwa mwen ki.
0: Ok. Mersi epi la. Bon, ap chay moun vle blame polis. Epi. Bon, mwen vle di an chwa pawa la. Men mwen vle pou Makay di, paske pitet le mwen di moun kayi gade yi adan an difran manye. Kwa makay di. Me avan nou blame polis pou sa ki fet. An kite sa la.